0: Bula, Bula Vinaka, Ongona Radio 4EB, and Agami Salani Kakumburaki na 98.1 FM, and a Rukuni Story Bridge, a Kangaroo Point, and Andota Lewa Stingono Wakaviti, Kabakto Kai, Nei Rongo, Mai Viti. Na Prokramongo, and the Rongo Aviana Rainbow Kevin Vakarawai, Mena Tini, Kina Tini Kandua Nakaloko. Nevangua Lice Barton, Nongo Koromai Sesi Sangani Andrave, Tumani Autiguana Boini Kuan. Na marama basumbeka ni sambeto arin tavu dola arin
1: dola dola vina
0: kemen da baromo sarmanda na kenda ivang wakanga wakayalo ena madawango
2: andali sonia na bungi ko sa turma yana poli matiu wasitin kono tikina tin kalima kina tikina tin kabitu matiu wasitin kono mena tikina tin kalima kina katin kabitu kopita kechisu Yendo sakaya, sekodei ko yau, sangai bosa ko saimoni pita kakaya. Ikem ni na Kristo, na luwin kalumbula. Asabos ko chisu kakaya bua, o sakalungata saimoni pachona. Erongo ko pita na bungan ka, enonra iliu liu na tisa ipeli, o koya na watu, na isebu ni bisopi, may Roma, katukuni, ni apakamati nga may Roma, enaka weltai. Ia ea kerea milobako, Luna Sombukinangele. Etuna kaya kokua kina, ka tutalangana nona malumulumu. In the waksam takiro kopita ke chisu, na nonro beokani, in the wulisara kina wakalevu. In the rani wakaungeti, in the gangarouni, ka wakta taki taki talanga. Baleta ni wakraitaka kopita ni tamatanga. Etuna nona kokua, ka tutalangana nona malumulumu. Enda raidi kenda vina katalina enambula ni pita na tamata lutu enda indai. Dina nga nitu na nono malumulumu ea senga nimbiti koya na turanga. Ongo na nonda inu inui. Edi ngomi kenda waka kina na kalau ena nonda malumulumu. Waka samataka na tapasoti ko sabulida maibira ko chisu ke pita. Nonra ubi wakani ya waka tataki ko thake. Waka yang rati iku menggangga rauni, se waka yang lenggangga taki iku. Emeni.

O dei senga ni vila kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na veima adawai andua. Vakautanga endua e tolo sanga vulu nandola top up, se transfer e tolo nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakantonui e vakana.

kore ya paya ni na me. Ora ya paya ngo kanyel me. Yoro ka pela. Ora ngoror bar thara. Alanjara kaka. Or parara. Wilara. Kolenge jara ni na me.

0: Kini alphabet B.
1: Emi mo boli.
2: Emi mo boga.
0: Sa ma fun oni point fun boga ba.
1: E to ti koko soro. Give me one new point fun boga.
0: E ba o na so boga.
2: No so abi a so so boga.
1: No se bi mo da.
0: E je ka fun oni daji.
1: No.
2: A so kokan kan na.
0: O ro te so yato. Alphabet G.
1: Emi mo gari.
0: Okay, lo ti ko se lo gba yan. Alphabet E.
1: Emi mo efo.
0: E.
1: Efo emi mo efin eh?
2: Igba.
1: Igba emi mo igba. Oh shit, eh mo ko te se. Awon ye ki camera wa ti go wa ri ko to ti mo.
0: O lo ti wa la lo gba yan.
1: Eh ki camera wa.
0: Okay. Alphabet T.
2: Emi mo tomati.
0: Awo lo to la lo koko so.
1: A jo gba ni ma. Se ba jo
0: fo. A de le so tata se.
2: Do to de ni tata se.
0: Alphabet sa ti se D. Alphabet D.
2: Emi mo dududu.
0: Dundu. E fo a ni mi.
2: Dodo, emi mo dodo.
0: Eke sugbon e immediate le jo gba yen. Be ti gba yen. Ah, alphabet enko.
2: Emi mo efo ewa
0: efo
1: ewa
0: efo
2: epa
0: epa
1: edo
0: edo eyin po
2: mo de npe eyin
0: mo da pe olotu olotu ola lo gba ki fun olotu kosh ni daddy
2: e fun won daddy
0: be okay be ni
2: be
0: pe ka se meji si
1: eta se oto ni
2: rara e fi sese die si
0: minko mi
2: emi mo
0: moi ah
1: ajogba yen ni
0: o ere ejije ile o o ye je ka se isiro ka mo edo se meji mo so
2: oko eyokan
0: ah alphabet wo la wa fe munu gbogbo awon alphabet yi o e je ka mu o
2: emi mo olotu
1: emi mo
2: ogede
0: ah
1: Oso. Ogede.
0: Ogede. Oson. Beni. Okay.
2: Orombo.
0: Orombo. Alphabet ko wa ti ati se. E je ki se isiro.
1: E je ki se isiro. E je ki awon eyan ma gbo awon rin tuntun. Energy by Wizkid.

0: Eyara.
1: Parts of the body.
0: Ori.
1: Head.
0: Oju.
1: Eyes.
0: Eti.
1: Ears.
0: Imu.
1: Nose.
0: Enu.
1: Mouth.
0: Ahon.
1: Tongue.
0: Mm-mm-mm. Ete.
1: Lips.
0: Enyi.
1: Teeth.
0: Inru.
1: Hair.
0: Inru oju.
1: Eyebrow.
0: Ese.
1: Legs.
0: Ika owo.
1: Fingers.
0: Ika ese.
1: Toes.
0: Enyi.
1: Back.
0: Igunpa.
1: Elbow.
0: Orokun.
1: Knees.
0: Aya.
1: Chest.
0: Ori.
1: Head.
0: Oju.
1: Eyes.
0: Eti.
1: Ears.
0: Imu.
1: Nose.
0: Enu.
1: Mouth.
0: Ahon.
1: Tongue.
0: Mm-mm-mm. Ete.
1: Lips.
0: Enyi.
1: Teeth.
0: Iru.
1: Hair.
0: Iru oju.
1: Eyebrow.
0: Ese.
1: Feet.
0: Ika owo.
1: Fingers.
0: Ika ese.
1: Toes.
0: Enyi.
1: Back.
0: Igunpa.
1: Elbow.
0: Orokun.
1: Knees.
0: Aya.
1: Chest.
0: Atimo.
1: Eya ara.
0: Eya ara.
1: Eya ara. Parts of the body. Ekpele o. Leni, e kaabo sori sayin. Sa ta ni pelu awon eyan pataki to ma so awon orisirisi ma fun awon orisirisi imo. Leni ati tu me on label jade lapo. Eni a ma soro pelu iya afin Silas won fe so fun wa ni nkan pataki nipa irun sise ni ile Yoruba. He making in Yoruba land. E ka so Mrs. Silas e ka bo sori eto. Alafia lawa. Ah, then, dada lolo. Eh, you know, koba ni bubule.
2: Alafia ni bubule wa. Eh, eri bubun kon la dada. Hisa.
1: Ah.
2: Roda beni pe, bel pepe. Ata, atase. Unluwa ni buru ni sin. Se, se, se, ati rakwa mo di.
1: Ah, ati rakwa mo ati besi no freezer. Ngba ti nkan ba wa ni to ba po lo da ke o mara ko to won
2: be ko to ma wa ta lu owo goboy
1: be le ni nkan pataki le fe ba soro npa irun sise ni ile Yoruba ta ba ni ka ma soro irun sise na a le fi gbogbo ojo bi ojo mewa so sugbon ranpe a ramu lapo die a soro ndi en pa to wa pada wa tori be ti so fun mi a le soto
2: a le soto upo nitori owe wa papa don so pe irun la ma fi nda obirin lo
1: to
2: ba wo irun to wa lori obirin la mo ru eni to je boya omi don ni be ni mo so fun yin ile Yoruba boya si si leleyi omi don ni o tabi iya agba ni o tabi o ke sigbeyawo ni o tabi ka ma tun so eda keji o le je pe o fe se sin ku boya ni to ko se se ku tabi nkan kan beyin
1: se ko ni
2: beyin
1: o ni run to n se fun awon
2: beyin
1: e je ka ko be lori irun awon sisi tori awa sisi bayi e ba so fun irun awon sisi
2: o yi si irun lo wa
1: fun
2: awon ni ile Yoruba and irun sise asa to dara ni
1: ben
2: awon eyan wa te pe irun yen gangan na si ton si n jeun
1: ben
2: wa a ma di soke irun awon sise ni ko lese irun ti ko gbega o ti kan ko lese wa se lo seyin iyen ni all back
1: o yen na awon oyinbo n pe ni all back
2: ben ipako elede
1: e je won ni pako elede o
2: pako elede yen won a di won a ko si eyin ibi arin eyin ori won sa arin ori o ku ni arin ori pako elede eyin ori na ma di
1: o yen no pe ni
2: pako elede iye kan wa so tun pe ni panumo yen won a di gbogbo
1: Ewa is beauty.
2: Yeah.
1: Wow.
2: And one eku ewa o. E won mo pe obirin yen mo se ndinu fun yen o ma lewa si ni.
1: To ba se to.
2: Oje ma to sita. Gege bi e iru ma nje ki on lewa.
1: Lewa. Ejo. Eje ki very. Eni ti o ba wa serun to je pe irun e ko ku die ka to. So ni kiki ton kisha.
2: Oge
1: se pataki ni ile Yoruba.
2: Ben.
1: Oge se ni irun sise mo mo pe awon didi bo se didi porisi.
2: Oporisirisi. Eyi ti won di won di mole. Won ton pe la di mole.
1: Ni
2: won mu gbogbo orun yen. Won di mole. O ma nje ki irun tete fu. Kan wa to je pe tolohin bi tolohin bo ni.
1: Rage any book by Titi, you know, my fashion for motoring and off in shah.
2: Would I get so would I be in the case? My boy was balanced by
1: me care me to bear. I'm not calling me, Millie Bagalagba.
2: The car is no ma fin mu nkan kan gege bi e se wi didi yen sugbon se wa ri awon sisi bi ti ni bayi
1: nbe
2: yan ma se mi vi no n pe ton se loyinbo mi vi wa wa se awon mi wa kan ti won ma se 1 million bread
1: e o
2: 1 million wa mu nkan kan a se bi dada a mu nkan kan wa mu nkan kan a wa se in konti mo te to afa so fun yin ni pe wig ya won gbogbo ohun yen ti ba wa bayi o wa leko o wa America o wa ni Australia wig ni e kon de adabe ni pe won se run sin yin lori ke wo bi o ya ni se wa ti de ile aye awon so awon oyibo yen ko se wig ni pe ti won to ma se mo lomo lomo lomo lo yen kan na ti
1: ise tun irun jojo so gbogbo awon irun didi yen won ti wa ni wig ori e
2: won ti ni wig iru e won ti ni wig iru e gan bayi won ti ni wig iru e
1: iyen da iyen maye derun sugbon nkan ti o tun killeri si pe tori mori mo sakiyesi pe lenu jo meta tori wig yen ti wa wa pupo nu awon obirin wa papa awon to wa ni oke okun ni awon ilu bi Australia America won fi gbogbo ara tojurun mo to ro le de wig
2: ah
1: opolopo gba te on ba ri nkan to wa labe wig yen ngba mi eru abayan
2: olotu emi na jasi awon bo straight length on yen awon gboro yo se yo ni adeji won leyin ni le se 18 inches ni 12 inches no ma fi se gbo te ba wa be nkan to wa nbe loto iwon o da emi ro pe o ye ki a o ti nkan ta ni ko jo wa loju
1: ben
2: gege bi alawo dudu ka ma se nu wa ka ma se suku ka ma se gbogbo awon ti mo ti daruko yen awon suku awon kolese awon panumo alagogo korobo awon ipako elede o ma se no won si no awon omo oje oni won fe ma se bi awon oyibo ko ma se sugbon awon oyibo na fun je bi ti wa nsin o ah emi ma ri won o dada won diru ti won diru won won di awon okunrin je ti won diru
1: awon
2: okunrin fun diru nsin awon okunrin
1: lo nkan ti mo ri ni pe fun ni gbogbo nkan te so ye ka ma gbe asa wa ni aruge
2: Ben.
1: Didi wa o ye ka ma ai an popo na awon anfani didi irun ai but man dirun ni aye john o ma ran irun lowo lati hu
2: ben
1: tori won fi gbogbo orisirisi awon chemical tan lo ni ti won lo ni si awon ogun yen won fi si didi ben. Ni won kan ti fo won ati di o de man je ki irun na ko ko se mo de ri pe kogun ko de ko lara ko lara ni igba miran ma fe ke ba wa se ayewo bi ati awon ona ta fi le tojurun wa tori mo sakiyesi pe pupo na awon to ni omo papa awon to ni omo obirin ti won gbe ni ti won gbe ni ni orilede Nigeria to ye pe won gbe ni ori oke okun o ni won lara lati le ma se irun fun awon omo yen ma fe ka e ba wa tenu fo soro npa ni igba ti a ba tun kan si awon ona ti o fi le rorun lati ma se irun awon ru awon irun ta le ma se fun awon omo wa tori ati soro awon irun sugbon iyen na atun ran awon to n gbo wa lowo ana yin te n gbo wa na o to ba ye pa awon irun wa ti a soro npa e kan si wa ke so fun wa nipa awon irun na to ba de ni awon ibere te fe bere lowo iya fi Silas tori ojogbon ni won nipa irun ri sise ni ile Yoruba e kan si wa. You are listening to Radio 4EB, Yoruba Language Program. Eshe pupo, Mrs. Silas, to ekwe wog bataba ankonsi yin len. Len fun wani nu, an wogbo to lon fi jinki yin. Eshe goni.
2: Mo dupe o lotu. O ile se nyo ni, ko ni jona o.
1: Ami o.
2: Oki oki le ma lo.
1: Ami o. Ami. Eshe pupo.
3: You're listening to 98.1 4EB Yoruba Language Program with Kosh, Sheyi, and Ola. Makuron Bear, Tobakuron Bear, Timba Mue, Wajeba. Don't touch that dial.
0: E kabo.
1: Abiye.
0: E kule gbadun ara yin.
1: Ah, gbadun ara wa.
0: No.
1: So
0: Olutuwa and so don't touch that dial.
1: Ma fowo kan dial.
4: To ba fowo kan tin ba mu e. It's just a metaphor.
0: Abba. What can you say? Go away on. I want to call letters. I
1: can't talk a letter.
0: Imagine a false result. This is disclosure. These are disputed results. There's currently in the Supreme Court of Australia. It's currently in the Supreme Court of Australia.
1: Is that disputed result?
0: The arbiter is discredited. The arbiter is
1: destroyed.
0: The arbiter has been
1: reported.
0: The arbiter has been reported.
1: Small claims court.
0: So, Oro, you want Queensland administration? Ladies first. Ladies first.
4: She mo pe ko si gbogbo igba ni awon kunrin ma nfe win ni gbogbo nkan ni ojoro ti poju
1: Olorun saanu
0: ojoro ba o e je ka kaleta
4: any game te ba se board game card game won a ma fi pamo sabe won ma okun orun oya diye
1: to se padiye owo tai
4: wa ni ka jo ka se alaye nkan ti ogbeni to nso nitori pe o dabe ni pe ko ye o de fe imoran lenu awon olotu ati gbogbo awon to ngbo wa lati mo igbese to gudo gbe kile won ki o ba le ma to
1: dada
0: se ka la yo brin yi bo la gbara nu mi lo ti ma gbo pe ya teacher ku
1: je ya ya
0: mi da se
1: emi suru ki lo de ti ba le le won ngba to ni a ba se nkan to fowe down iru asawo ni e
4: Asale Yoruba ni.
0: Asale Yoruba ni. Won ni pe aboro lo nso fun
1: omo luabi
0: to ba lo nu e o ma do dide.
1: Very so o we de lesion oro.
0: Inu mi dun ko birin yi o bere imoran lowo awon eyan ton logbon. Ko pe bowo fun oko e.
4: Eh. Eh, won ni kan ma bowo fun.
0: Eh. Ma reverse nkan ta ancestors wa ti set
1: bo fun awon obi kono koni bo fun awon obi kono
4: respect your husband no one be
0: che ma ti fe oko e ta wa jo bi e lati jo yen lo
1: awo obi e jo bi e oko e de jo ko e
4: exactly obi e won swap
1: yeah
0: oko e ti di olowo ri e
1: olowo ri yato sobi ipo won yato
4: nko ni ba bo yato
0: oko ti di covering e se te ba wo
1: se rati awon abe
0: mathematical equation so endo ba ti di ori to ti di covering te ba wo is parallel to obi
1: Eko parallel mo wo illustration te se ko parallel
4: Eko ogbon
1: ogbon mo yato
0: o ti ye ibe
1: parallel o obi
0: ese mo ko gbori duro
1: sibo
4: ejo eda e ba wa da obirin ilo
1: eni suru
4: olotu
1: se be ni pe ko wa un lowo ni e wa to we ise mo kan to wa sele o da po bi obirin yen gan ni ko ye nkan ti oko en so
4: nkan ti mo nso na ni
1: nkan to oko en so ni pe o ku lakai pe nkan to to so un gogo pe ko ran un lowo un lo fi lo
4: e sure
1: won
0: ni oko yen kan
4: o nso nkan pe o ni ika to to na fi romu okun orun ko ye adiye
1: seri to ko ru ye o pa mi le
0: awon kan o to si bale
4: nkan to o tra ati so nkan kan be yen pe awon nkan kan ba yo to so
0: si bale le
1: e je ka wa shikawo kini nkan to to si bale le
4: kini nkan ti o to
1: kini nkan ti o to
0: seri bale le o le ma fo owe o le ma de ti
4: ki le so
1: se pe owo mi ma re o fofun nene
4: ni
1: yani
0: ko ye
1: san jeun sha
0: on jeun
1: o de lo le gbose to yi to wa epo wo ye ko ba do ti
4: oh my goodness ko lo iro wa lowo
0: o le ma de ti ko ye yin so ni awon nkan ton le se and then o ye ko wo obirin ko ri pe ba le le un nke se pe to n ba ma ri ba won mo pe
1: owo ke
0: yan lo duro owo ke te owo eni yi
1: owo toju wa lare
0: owo toju wa lare ko ye yin owo toju ko ni won anyhow
1: so she iyawo lo ye ki owo e doti lo ni doti to si
0: emi o mo tori emi emi o mo na ni tori emi mo pe won ni iyawo oni ni ti awon eyan wa se pe be ko ye yin
4: iya to nje ni wo abi o ni tun mo iyawo
0: eyin na le so be
1: se ti eti abami eda so le so yin
0: no bo ro na wa nbe ri ni iyawo
1: se pe iya ni ko wa wo o
4: But it's too many ni pe iya to nje ni wo ko n tori iyawo mu
1: olotu ola iku lakaye
0: itumo olotu ola yen itumo awon asa igbalode bi
1: aira o
4: rara o
1: wa ti fe yawo nkan nla ma ni
0: nkan
1: ti oju awon okunrin ri ko to fun won na mo o didi omo
4: ki ma sa bo
1: o didi omo pe ba ko fi saya won foju won ri o a ti lo fun igbeyawo tiwantiwa
0: nkan ti mi ma n gbo ni wa ni pe kan ma lo wa ni ma n da bride price padà
1: ero kin ti bẹyẹn adop akọkọ kẹru ìyàwó wa
4: o gbúdọ̀ kẹru ìyàwó wa
1: adop alẹ aye won si to ba de te won lorun wa le danu
0: gbogbo awon eyan ton gbo omo pe re la nse o
1: ta re la nse o
0: gbogbo e ba oni list ta ma fulfill na ma o kekere ton gbo wa o le dede so ko fe fe yawo
1: ro won lati seto
0: o lati je okunrin gidi
1: wa
0: san sokoto
1: beni
0: wa lati ni ogbon lori
1: beni wa de fe obirin ni shuloka
0: no
1: fe aya nile yoruba ni shuloka
4: ni en try ti so pe ki se okunrin to je okunrin to se imele
1: ninu ile ba so ye pe awon mejeji no jo wa nu ile to jo n gbadun ile yen no jo n fe ri si pe eto ile tori awon gba awon mejeji na no ma gbadun ki ile to so wa ni awon nkan to ye pe ninu ile yen ko ye ka awon kan se ni
0: o depend o le je po okunrin yen o ni awon allergy si ru awon ise ko
1: o
0: to ri gba mi awon okunrin mi to o ba wa nu mi ju o ma n ba
4: ikona won le baje
0: ri lati kekere lo tin sise yen bo
1: se de mo pe awon obinrin kan na ni won ni allergy si onje sise so pa obinrin na ni allergy si onje sise o ma si onje ba o ma run won to won le se
0: e awon yen won mari
1: awon mari
4: no won ma mari na
1: won ma mari awon ko won no ma ran won lowo
0: awon yen
1: chape bi to ba ku si
0: ile asa igbalode ni e
4: omo o ti ti omo igbalode
1: o ti asa igbalode
0: igbalode tori ma yen town obirin eran ti o layot laye
1: laye
0: atijo oyin town obirin o ma gbe won lo ile eko tan ti kon won ko se nje yawo na won awon culture mi including culture awon kon won ko se sunje awon kon won ko se for sure won se toju oko kon se massage kon se even kon se seto ni other room gbo e lo man kon won ma ti de ma ti graduate gbo e lo ma se pa
4: jọwọ gbogbo nkan tẹ ni wọn ṣe adupẹ pe wọn ṣe ewo na nko awọn ọkunrin kan to fẹ yawo
0: receiving ni
1: egbe
0: she mama receive with thanks with gratitude
1: won ma ko na pe won ma toju bo se toju yawo na won aye won si to ma fun won lonje bo ti ma gba to bo nje bi oja afife je
0: en to collector si wa ise ilu Australia lokunrin yen wa to nso pe owo
4: ilu Australia
1: ni Australia
0: kilo so pa di eye do etu so eje
4: o ni okun orun ko to si adiye
1: ma wo pe pe adiye ti o water e che ma video I mean
0: eh o ko si osrara
4: nkan te bi wa ro ni pe se awon ise kan wa to je pe won ni for men only or for women only
1: mi o rebe
4: o both of them
0: ko sin ko kan be
1: ko sin ko kan be o
0: understanding le wa so o le je pe okunrin mi o like ko ma so nje fair enough so then to ba pe won lo so nje bi aya o lu ma ma sise yard
1: beni o
0: ko ma fobo
1: ko pa le mo to ma so ni
0: so igba mi o le je pe mo ni le mi o le je pe okunrin e lo ma so nje gbogbo gba or 98% of the time o ya o lo ma ma for sure lo ma ma or vice versa
4: so division of labor le nta
0: ati so division of labor lati
4: so okunrin e te o fe dogbon yose sile ni
0: e dogbon yose sile ni ni lu to je pe two-income household, ya won lobbyshe, unu ona on lobbyshe haba. Inye oda, inye oda.
4: Emi vro kwe bo yo konu ye, on tra ati so kwe one bale, ati bale bi. Shia mwakwa de so kwe ni lu Yoruba. Won ken li ki bale, ko lo ma ag bale. Ami ki bale lo ma shonje, ko ma ashe.
1: Ben, ben.
4: Shugon, ni ayo di o ni. Igbalode
1: well nkan to sele ni pe like ni aye nkan to sele ni pe se mo pe npite o baba re
0: o
1: ma se pataki
0: olo to e yo lenu mi
1: ni ibita wa yi won ni anfani lati ni awon modo fun apere won ni anfani lati bo se ni nile ni en to wa oko ni en to se ise to je pe ki se gbogbo e lo je pe onikaluku lo dagbe lo ndaso eyan le ni pe oke o mi ife se yi o ma wa en to ma ma ba ise ade so won fun sugbon ni bi ta wa yi ni lo australia yen soro die because en to ba ni o ma sanwo en to ma se bi omodo asan sokoto
0: o no yen gangan ni bale to ba fe ma se yen
1: agbo
0: we le and ki se gbogbo nkan niyan le mortgage fun omo odo nitori awon omo e o mi npo omo odo lo
1: n to won
0: so ta omo e ba ronu ki se pe ko si nkokan to se omo odo but ta omo e ba ronu come o de le better ka omo e ronu ko omo odo yen se ronu tori oniranu le ni to ba fe se ruko ba but ta omo e ba ronu bi omo odo yen ko ye ko surprise awon yan
1: ton ba ronu
0: ni class to won wa ko ye yin so e wo iru asabe ko da ko ko da rara ko le yin o kin se nkan to wa fe fun awon omo obirin
4: ben
0: se nkan to wa se si ore en to ba pe lore gangan ore okunrin abobirin kin se nkan to wa se
1: so ife ni
0: so
1: ife ni eyan de ma wo pe ah kini nkan ti mo le se lati ran tori mo se so na awon mejeji na jo ngbele
0: e je ko bi yen lo wa lover lover mi to dab
1: correct.

0: wa lati aro mo ni pe ani pe ka ran yin leti pe census eto census ni bi ton ti fe ka wa ni ojo tuesday ojo kokola ninu osu august ni census yi e jeri daju pe e se census yi papa ninu awon ibere yen nigba ton ba bere bi teti wa e jeri daju pe e ko yoruba nitori pe ti a lati ko kwa le mo ba se po si ni lo Australia for planning then for data so that ton ba ma ko se mo for health fun gbogbo nkan data se pataki e jo eran ti pe e ko yoruba e de tun wa le fi ni bracket ijebu ekiti sugbon e to se pataki kuju ni pe ka ri daju pe a ko pe yoruba heritage yoruba ni wa e se o e jo ma gbagbe o
1: ojo ti lo ejo oga ba lele eran yawo yin lowo
0: ejo
1: en to ba feran yawo o le ma ri ko ma ji ya ko ma da se nkan ore na ni aba kin so mo odo and yawo ran kan e lowo na
0: be ni a fowo pa lori
1: ke mo ran lowo o se be
0: ke ma encourage won na kan soro emo
1: so ki eran lowo ko le je gentle lady ko ma lo di fighter mo yin lowo
2: ejo e ma e ka di fighter
0: ma je di fighter o nkan ta so lose to koja na ni awon obirin won fe ike ati toju
2: okunrin na fe na
1: okunrin
0: obe ni wura odun a gbogbo lati reti wura odun wa bayi
1: si ko to bo latuke